ntho tseo di etsang ha ona tšhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tšhelete ha ona tšhelete ha o kgole sharp mfanaka ha o kgole sharp na sinogonogo ha seyo motho mo fisa.

Wow, sis babes, hayi iyatsho sis umculo wakho mnandi. Andiyazi ezingoma udlalayo vele ngathi hayi sinochatha xa zidlalwa nguwe eradweni, kodwa siyazazi siyazikhalisela. Hayi kazikhaliswa nguwe kuwayaleza, hayi sinochatha. Usinethemba Ngudle lo eMthatha eMbolombo kwaShweme phantsi kwenkosi uBhungaluwile. Danko sisi.

ngumu kodwa wena wena babes lo mculo ntombi yo hayi ndasike ndafuna ulila hayi undenza nibe emotional ntombi yo bethwa mafeyimani mani lo umenza ukuba afuna ulila ngalo mculo awumandi babalwa